0: ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཡེ་ཏོ་ནི་ངུ་ཟོ་ཏུམ་ཆུ་ཚོ་གོ་དོན་ཅན་ཅན་ཤེ་པ་ཅི་ཉེ་དེ་ཨོ་རོ་སུ་ཁེན་དེ་པོ་དང་རབ་རུ་ཧེ་རི་པན་ནི་ཨོ་རོ་སུ་སིན་ཅན་པོ་ཅིན་ཡེ་ཏོ་ལ་ཧེ་ལིན་ཅིན་དུ་ཤེ་པི་ཏི་དང་ཤེ་པ་བི་ཏི་ཨོ་རོ་སུ་ནི་གོ་ལ་རི་པན་ཅིན་གོ་ཆི་རན་བི་སེན་ཤོ་ཅི་དེ་ཅི་ཇ་ནང་གི་ལེ་དོན་ཐ་ཅུ་ཤ་ཇུ་ཏོ་ཡིན་
1: Nansa guli chanji jara, sakur chi jara lu din ju.
0: Yu yi lang dora sa dun ba, ga na chi jia lu tu ju.
1: Be jia lu tu.
0: Be jia lu tu rin chi.
2: Sinkena pa cho kong kamsa, ta ta ne pyo jo long chai nyam chai lai kong kong kui long chai jia bu jia lu tu xio jitu su ri. Xiam la bu rang jiao jiao mei zi kan na rai ka zi xiam jiao suye zong rai na wei bu jia lu tu la xia zong ni. Bu mei ta lu da wa dun pi da pi ta. Zaka tsibjo ko ngop chun dodu che xiori lo zakhirang ni.
3: Ji ji. Tin ko wi tyon ra ja ba, ju ge zo yin da, xie ba men ji, nya wa yang ngong ngen zo sing gi chem, jia ji tyon ta, mie po chi da chung wa, ci go xie yo lu ge nga chang ni, rang di wu to, tyon su, xia ge cha, ci ba chung si kan zhe, ngen zo min ri yin, nga du xia gui zi kun ge. Tin ni ren yin, xia ge cha ji do, ci ba yin na la ren yin kan zhe ji zi na da cha ji zor go, ni ngen zo yin na la da ren yin, min ren yin nga du xia gui zi kui yin, ding wen dap ca du ge ngen zo di yin na la da, yu ba da sa ba di yi la dun xin yi du xin yin, nga gui du di yi ren yin gali gali nga gu re zi kui ngu ho ya.
2: Ngo re re, tin ni ci jo nga nyin nop chai nga cha jie ni, nima sing ki chen dun jor, da dan jam, rang di ci jo nga na si di ci jo nga par, pun tong xer, man tui ni ngen zo nga du xie pa tang, yu le yi tong wa, tui mu jia kwa, ngen zo nipa chi tui tu xia gui zi da ho. Tene pyoda dambak tsi chonga ne, pyoda jebak tsi chonga pala pontao dhkana kida sina, xel kida ho. Te kaab te du gondro ngabdu zo jute tse, yule tong jute tue mo jagpa, te gondro paan de lu ki tu su te, tiki tu tola taib gureze teni chanko zu da ho.
3: Riri, tsi nye ye, sasu chi nga cha sumne, duen tumi rangang sin, cha gang cha, chuo kan zhe, dien zhe lian ba, muntui duen de sin bi canma de chu xuan dang, ya xuan, ro xuan ji mo yungwa xia gu, dio xiang zhu bi sakul jia xiu zu nam, bang zhe to san ni ma sa de xie bu di, Xiaxi ji tab tang pa xio ge le ga ya bo xi gu. Ci nye zhu lu ge nga cha yin ni, ci nye dun dai nga cha nying bar nye ma na. Ci nye ji sun kur pa ge nga cha jing ni, zhu zi ga ma zhe ke qer. Xia dun rin qiu lung yin la ji di du zi ren jiu wi, min ji dang chu la xiu bar xia. Nga qer ge nu, xin pung xia ni lor nan lan jiu, da zong ni do, ha ji xiang du. Xia lor pung pu zhang nang yin, zhu ji tong dang san kar ni, yi lam xiang xer. Pu lu zhu bi ci nye xi qi, ci ju yi la zi kun ge. Dano ina bada dunpa ka tsi nye ye, sasoy che inga cha samne dun tumi rangang sin zon nung dun samje le xinga. Dani ram yin kya ba kya jido, ani kyo kan jido, dinze ina la, dinze lianpa yin zinga. Dani dun da cato ka cama di yitan je la, kyo xion do, ya xion, ru xion cama ma yong li ye na, le ka da ca cui po zhoga le zi kunga. Zho kong da je cha yana la, dio xiang zho bi sakul ya xiu zu tan je la, bong zhe, to sa ni ma sa xi bo jido, ani xia xie je ta zo jido. Pasio ke leka tsuma ca cui bo zhoga lezi kwenge. Dini bada dunpa ke ci nye zhu lu ke ngasya ye ni, ci nye dun da ye ngasya nying bada nye ma na zo nye na ke xinge. Ci nye ji sun ko pa ke ngasya jing ni, zhu zi gama raka xer zon da gama raka xe li ke ngo cu xinge. Dini xia dun ke zheng la qiu lung tsuma yi la ji ding ke du sun jo ca li do, ani min ji do chu le xiu jo ke xia wa ta so zhu qiu lezi kwenge. Bada dunpa ke qi la go la xiu ya na la, pu lu zhe bi ci nye xu qi, ci jue ye la zi kuen ge.
2: Tene da da wa re re la, njuwa sa chu me la ga kam xie che cho re re da ho chi. Je la da an der, njuwa me chu kam xie chi wi, yo jer, cha je ren per paab. Sebra ci jue ne lakpa nam ri tan do du kamar jue re, xia lun cham su nam kor chi yang cha chun re. Ci jue je ne pa sang dun zu re pen pa ne pi, lo je to cha long to sir gu pa maang. Ta bu da dun pa njuwa an de, me chu ni de kam xie che chi da ho, juim ci te la ti ni yo je la cha chu paab zi te ren pa paab ju te zi. Tene ci pa jue ne lakpa nam ri do du kamar la jue re, xia lo gan cham su nam kor chi yang cha chun re. Do du na bu da dun pa gan cha chu ten rinpo pa ri zi da ho, te ci jue je ne pa sa dun zu re pen pa ne pi, lo je to cha long to sir gu pa maang zu. Ta tene ci za ta kamar ju tang gan re wu la, tene ri da ho.
3: Re re re re, bu da dun pa ge xin pa ci kwa la xie yan na la, pa ci de ci pa je. Nga, ji, jo, juni, juye, joji, jogo, nyehi jay, nyehi ye, nyehi zhu, nyehi ji, nyehi go ji tigo la yinzi kwenge. Da gongli nang niga baida dunpa ka da xin do di xio sargo, xamla dirinka zaka cijo go la ngo dren do di xio na.
2: Tene, da dirinki zaka cijo xio na, dirinna pu metalu dawa dunpu cipa dun, jida ji pu ci jogo, riza lakwa, kama sar, jungtu chulo, chui chi tuye, jowa ge, pomtao shahan da hachi sangtu, dirin namgo na pahami namgori. Maru chuzo jo tang shiru chuzo nga panyi la da sutun saam kail. Saani pu yutsu ji za pobu, jungtu melao, naani pu yutsu go, za pasan, jungtu sami, yeni pu yutsu jo, za penpa, jungtu sani, tendi pu jo loto xiu tsar.

조남초 ngalasi rita ditanka hisi gordi sinru. Cawa kiwi gasu kini sakui nipanam silhan junbar gawi kambin zumu na shila ngubara dodang cema tabula to labu yu. Yenyata dung dudangki mudi shepa la sadru lambada de jini masun junwi ninka kiwi de na kini sakui ni kambar puwi juchin hiyinbi Dei kitra ngungo si gutha ga hi jin geni cha ga nga kira chenzi ga li si gu kini sa ku ni ga par po wa ngungo si na kini sa ku ni ba nan ji ngi ba ra hi gu ba na me bi nga yi cha ga nga kya le ba ra chenzi xie ji din du do de cha ga nga ti dan ji ye ni san to rung gu ba dang de da du se ya xia da ji xi di me ji din chu ge gu mi la da gu yin tama gyö kanto si di tama tina chaza kun di gambi ma rewaan xie si ba tang. Nini, gambara mi xun ti su mi yu ba si gu. Jini sa ku ni gambara pu du ji tu mi ga la gang la zhi ba tang kai chi za ba da bu. Sa zir tang wa, xie ba zi wa tang, se nyan xie ba su ji ni da tun ba yin. Cin mu ra ni da di da, Lapar sebo yu. Ga dira nebi, gambar sunsho ya bu si gu la. Dito do, gambar kubar ten yu mi dan, si hu ti yu mi, seka gi yu mi so la, da ji si gu. Ga di nito dinja xiong yu ci, lan sin, min kang la sun ni, min ju si gu ba li. Randu ji, du si si ba so na, di ni mu rung wa yin. Sun ni, reba ngungo si ba. Reba na, di ni sa ku ni, gambar po wi,

0: lamo ladu che chungse jadri menya chomo ka tan kali a chungse dre a liu te a liu te nan do panda sa sa la panda sa la da sa panda ko chen chan sa sa yo sa ko chen sa te yi na la cha wi ko chen tan sa ko tan cha bo na ni ngo sa song yi da ra la yi te da ra ja te tan la ma cha yi te na pe da do yi kha song lo ke ra chen bo da ra ja ren do de o te to lo ko da ra la panda ko chen tan lo da da ba ji ba da ne sa da te to lo ko la Sacho zombo yoti sala, te taba thari mo lewa tala nesu jogu jirwa. Te nesu jogu, te lhorong lhondo, lhorong jayu tanga samata langa kotupo. Tenda ya, te na penpa, na penpa na ta hyak mala jogu jirwa. Hyak mala jogu ti sala, te ti sala, taba tripa ta te gaya. Bete halenka kanha ta chi chenpa, tenda kar sen la chunga, pay ta tupa ta chi, tenda mambu chi nhawa yunga pa. Yenka pe chi sen chira, hyak mala jogu jirwa, hyak mala samata hatanga thombo re de. Te yunga sada, mo hii na la tenda chindo. Hyakwa la doche thelang rae se, dri mhunchung nye nye lewaan rae se, yu lhasi me saan mechi me se, hyakwa la jo yu wanthong me se, yi chi nal tara, tenol tara tati chaki chwa ta chiye, tati taba triba ka senkhu tama tana wala rangkyu ka ngaya thong tana sa chen to.
1: Ta rinne sem da pe, yang kata yi chi nung ni chi teo yon de chamba, ka tete rinne ka jaju yi nan cha, sakha yi nan cha, ka tete ka chwa shi lo shi tong. Dè zù cāma tīndo nè hā kō yō sā rè, ā rè, dè yā ngā zù kā yī cè chōng bā pō chē ngō nè xī nā yā, rè nè kā jū chā kā ngō nè, tā bē lā chīng bō gā lè kā xīng kē chē rè dō sāng dō lā.
2: Lā sō, xī tāng kā ngā zù bē kā kā nè xī dì chā mā, xī lān zhō ngā zù lō yōng tā, tā rè chīng rō dì chā mā khōng zù sē nā, kiāng dō kā mā sē mā tē, bē chōng kē bō chē rè sē dō, khōng zù kā tā sāng lō nā lō lā, xī shō kā mā kā ngō nè xī nā, kiāng dō kā sā tē kā mā tē chō nā, chōng lā kē bō chē, gē sā nā chōng tā kiāng dō mā nian zhā, chīng rè nā yō sā rè.
0: Chanda mede patao de taga taso nganhalo hiezo nangyen deka chanda taso nganhalo chanda mayin dore, chanda chongkin dore, chanda rinin dore asa te yama jata nalang to chi tampe nalang to lo ngama to kala te adem patsu langa de kala ndon da chi yinsa di lo patsu chelan jiwa mambu yodora chen jiwa da nyamdi danda ki chirasana mambu chi yogo di cholo ko rinin de yen da manda barga chi ronyen ki chirasana yobi ki sujen ki rimu tola chu yen na rinin de dole enan dole ronyen ki chanda ki rinne dhalo dha khala chara sunyukhyun dha dhen dhalo chandu rinna phansun sumun dhu zhalo dhe dha bachaa chenpo chin dhu sante yen la manda waa ghe choki yi tong na la dhasun bada sathana dha yinna dha yu zang ghe dhagi thulu zhara chandu ki yi dhala dhawa dhala gong dhala pata rada rach chenpo chin yinpa dha tong la tong jaa chenpo dhu rung dhu yang rung khu ki dhanda chib dhala nhawa chik gong dhu zhara kodhu chara sanda rung suka pan jambo dha dhimo dha dhala mepa yi dhala yinwa dhisa lo towa mawa yang dhala dha yang dha dhala dhawa dhala dhengi nana dha kala chandu ki rata cho dha chama dha chan thoo dhosa ma chuki dhala hiya sin dhu
2: zhe
0: la pa chung jenji dha maan
2: Chong de yin zhe, deng ngama lu ju thu lu chung pan yo zha de kala pan da chong su de chong dun ri wa, deng ngama yi ji tri mu du, yi ji tri, deng ngama kang ba ki chung ba ki ji di ni yi tri ndo, deng ngama deng yu lan ro se, kang lang chong chung na da pa re se, chung mi hin chung na ne chong re se, yang ro sa, de da du, deng ngu lu chou ne wu de la, aru kang ba de, aru kang yi tri da wu de la, de cha da na lang tun la chung ba de ge de kala, chang du rong gu nong de ma de pa, sa chu gang sa lan tri ngu ki, thang wa de da sun yang de tang ngu du.
0: Tenai chi re san tu. Chandu ki gen dan zong ki, gen lo tsu yora, ka nga nyi ka nyang tu zong re.
2: Chini ki ye mambu chi, pe nyang
0: tu nyang de xe ni, ta de nga hasan thoma nyu hasan thoma nyu da ma lang da ji ji mi yo jure ko ma lang da ji mi yo jure de ta zu de ka la de gen thawa da yong sa chona da yong sa de ka nga ge mo re ga a o rong zu chang de ge na o ser ko lo chen bu re da de ko ge za de da ko ge dong de ni xie de zer ha si bu da zhe ne si ji kang a dong shong se dong ke sheng ye ma ke ni ke san ba ga shong se ta de da bu da zhe se ma de chen da ji yo jure kang a de chen da ji dong yo jure sa de de de yi chi de danda danda chi yi chi de de gen lo tsa pa ko de danda de ke yi chi a bun do ser tenzi dasong ayin malang sema tere, dasong ayin malang pe kawa chinchu yuchu lan don hangi me tu shawa me rung hama salap awa me, me tu nzin ruke nge chong hama yalung zangpo ta ka ulmi jinsang chowa me se, tanda yeci tumpa nyepa na nga nasang malang zangwa me, jeden cha pata lakang la, sidu ki nyema xawa me, nyewe chi jikang siwa me, nyewe cho deshi dense, rir tenpo chomo la sisi bi chotin jawa se, jome se, o, ten.
2: Laso, yece kaya ina ji, lok tse kata wu jin rodo gula,
0: lok haje
2: yeju da bu ge nye na ye de la nye ju yo ba jib da, yang lo chung chung ge ji nye na ye de la de zang ge, da de ge nao de de ha ma gu bza, ina ya, tang tang su nga yu me la sem rin, lo che chung gen re je ge nye na ya, ji se nang lo la, ji so so ge da yi nyi se ge re, ji se nang lo so ge san long zha, chong tang zha, man zha wa ji wun ju ge, ye ze pe han san bu den de re do se, ngan zu nang ju ba la, ji ne man dun zo yi de ye dong ju re, nye ne ye ze de ngan zu nga ne che ju, tanda ke pe gabu de ji, da ri ne de ka ke,
1: ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན ཁྱི དང ར སྲང པ ན
0: Yan 가본다 이제 레서 된다.
2: 오긴 근데 소용 되잖아. 지 얘야 보지 좀 거나 지네. 유다 뒤다. 차차년도 그다 소소가 생칸다.
0: 제
2: 년도 죽였어요.
0: 더 마찬가지 그다 또도 걸 소왕의다. 시소응은 놀아. 뇽거지도 빨다 조지래나. 맞아. 저 종리 칸은 되는데 뇽거 된지도 그 더라 뒤에서나 된 가보 여산도. 제가 대지든 던져졌다나 양대 몬초기 가보시 제그스나 까머래나
2: 제제 까때도 괜찮으스나 이때 다소 던제 다파도 롤리가 전체다 컨제레도 사긴지 그 상로 제타뇨야나나
0: 또 상로 제타뇨마
2: 제제제
0: 다들 레달라 던데스나 이때도 거기 요리 뭐 그 선후 덴바도 조도 체지르다 더 저스나 저 벽이 저초다 벽은 지중다 템바지 니네서 벽맥이 생강도 템바지 손바데 치르스나 로즈 로녀게 뉴스다지 로녀게 따다 땡리게 한랑랑 얘 템바다지 인사들 테드드 코 얘는 뭐 내주기 좋잖아지 이제 알아서 상태도
2: 시 게체 다마토케 다다게 이체사 좀그 람북토라 근데네시 효베이나 첼테 가이나 근데네시 효베이나다
0: 다 이때
2: 当然这个人力局长是他一切总把不接应可我那些那样对拍摄人力局长接应接来上头了总结对要对对可托了总把不要是吧了一个当中可以呢当个托呢这才说有着的那么热的这个人力的这样的呢对呀这有的过了这次呢这个一切总把不接了没打算好了些那些一切的总裁的了总去的没一个搞不接吧到了俺们的生活去的了也把马赛给得给去了没也满了中堂的这么中堂的把马赛这个没他妈了得话的这等到一个这一切给拿了的个了
0: rāngyē kī mētru kā kāpā chētī kī sācā pēkhiā na chāndu tīmu tīl chāndu kī yīlōng, chāndu kī dzūjōng, chāndu mē kī sēnyā, chāndu mē kī pānyā, chōwā tā, chāmā tā kālā, tēnā chāng tō tā chō kī yīñjī mīñjī chō kī dā tēndu kī mūzū yī cī yī kī tēn nā lā, tō jī nā cī nīpa gā jirā yī nā yāng tā tā tā jukū tēn pā chī gā jirā tēn nā lā tōng pā tōng tā kū rīnē jū cī kī tō nā pā pa dada trezo tola chi cha na jin kha ge chulo mo bu hie ji teni be te manda wa jire ri ne ju chi ge chen ko rang ge yong chul sin ne ba de yen da manda wa jire ji me ni ba de rong ge jol chul cho da ji jeg na cho ge mo bu hie de ge jiro yong cha jin mo bu jin zong ge jiro yo zong chi de ya ba ji de dan zong chi ji ge yu long ji ge cha de na cho da ji ji de ko ge de na ne ba de zu chi hi de re sa da na ji de de gen
2: ge nan ji wei na hie nga ta te chun zhe ru ko la
0: ye
2: cha de ye chen de ji de hie nga zhe ji ni la ma da ge ren ge
0: ye chi de ni 아트진열레테 예제다는 이치데 냥가 공설하고 이치 냥가 고다 다테지는 냥가도 조도 걸는 던주 그랬고 이치도 걸는 나가 돈은 내지를 걸 태정이 발랑주이 바인서도 걸도 걸 조도 걸 틀었으나 치뇽이 고다와 옛날에 대놀 이 치뇽뇽 고다 보 옛날에 대놀 걸 저든 조우치도 걸 동당지 여기지로 더도 걸 그 이 이기 놀도 걸 거기 좋은 지 레서 때도
2: 지그 파게 그때 자자는 게 그때 고알린 초사르게 지겐 체가다 녀가 답지 제대로 잡아 어 녀가 때 뭐가야 로안 게가 나네 제네 젠데 답지 그래 녀 때인 자도 잡아 데다 뛰니 지 저게 예사야다 예데 이제 제대로 잡아 어 뭐가야 로안 게가 때 나네 파티엔 룰렌 바다 냔주 때데 때인데 잡아 냔 냔주 때다 팀바게 콜라지 냔히 님바 이난다 양 콜라 데크토네 고데와
0: 근데 Nyebuchi gujirwa, nyebuchi mena dangzong khen tegi yantarada kala yichil tawadala kudang nyebuchi dangzomara dangzong khen nyoli khen yichil yabuchi mena dangzong wapadala yankarada chirisna kola senla chowata chi dangzong jingi kirisna zidung ta zwaada tangtojumara
2: dana
0: chi reysan chenda
2: Jela
3: Genloza nimi sato na 甘就借秋夜当去葬了人都有啊些人空格葬去着地当从爱马浪希巴的村呐爹南尼阿格卓阿丁别葬去些地马浪吉南比图尼也在葬把别山顶个给卡达路伯儿绝那月爹爹大卫五个破帐波达来一边路一爹那是七名子都当破帐波达里一样爹养大日日难度就爹 干几遍春节前下当，再往村边去。第一，边去镇路西巴当，普通家抢到所录音的当呢，对村镇军队的对面，没人的没人把到军里，啥空些个人里打当，没人些个辛苦家镇抢到军里去。跟罗在你们眼里觉得，罗伊啥种下就呢，养大大才个这一张名本。 电脑没钱，伢娘当，没人家真素，心痛过别，贪婪也硬。空格大多，错儿规规学学，别家书记人里家满意等多，电脑家若养家，伢就是随便。空格张去了，啥空的有点感动人为，女把也顶不上。电脑空格现在家真不怎么一般，俺做产品，参加真的还讲硬。 电个端的样，阎罗在你们路一大街，门南街三康啦，最快的一地新头巴当，空个一层呢，若黑马拉雅金一家业，赠送秋季金锥的业，八九人，空个杨大呢，阎罗张不一秀业，端有杂汤个龙不一样。

0: ji tara loka raka ka rama doja la jenchi thone on tumba long ye pare ma ge cha keram dindra cha on tumba long ki doji
1: ara zo chen hu de an ta bu shi le ju ye an tare de mo ten chi dem de ne ya se ga na lo ya ta ka cho che bu cho tare ra so so ge ge de na ge de zo ba ne ni shu yi za te be so ro shi a tu de de ya wo sta bu
0: che che chu ji nya cha nga ro ma te te za ro po lo nan rong ji chong ban de dra ngo cho ba dong Tsuchang kaabe rikur nipi jibon rindra tong, Tsuchang kaabe pimi tong pomo nyangsi jan rindra tuma de gorang yan ngu tsaya bari. Yong tuti linkong tong yitze. Loso cho kong, loka tuma rika ji rikur jimon rindra tong tsaya bari. Tsuchang kaabe pimi jan rindra tumi nong, nintra tong yong titong lakang ji tumra tundra zumbo taba. Pomo nyangsi jan rindra tong, loka tong, yung titu lia kong wara nrindra tsa trapo jaba tong, lasi rika ki chanto rika li nambara jaya bari. Tsaadu polo nrindra ja yitze tum rika ka ruma wunrin pengji, yung yung ja lutsa nrindzu no yutin tumbo yan. San no mudra tu zangdo yina yung nian nrindra no kanga la mudra bi nintu tenchul tsa je yan hi sambari. Tsaadu polo nrindra ji nintra tum rika ka ruma yungze jel ji, Rama Pingchang Yundi Tangzab Tsehne Tundra Zumbo Tupra Tsaje Yanxi Sambari. Kisi Chuji Nyanja Tsudro, Gondi Luzan Rinchu Tu, Chanto Kunzi Polo Raka Tung, Yeche Kunzi Polo Raka Wara Rindra Chupo Tsehjan. Raka Nipo Jeyong Zanun Rabo Yebi, Tara Dudung Ligura Tung Ligo Tu Ne Tohyura Tsami Bari. Yeche Kunzi Polo Raka Ka Rinyoba Dinzi Nobi, Ngazo Raka Chadri yaw no zaybi hajiong gabo zang. Polo yinba zu nga zo la yajur nida zi ji yebi jimang rindra no chunze tiwe yabu tujira zelin zaji yanxi sambari. Jeze juji nyanja zudro, penpen polo rindra nyawdrawa dong. Ta tingja rindra tu rinyaw ba zu rong rong ka zanu yezi ngang yezian. Qian se je dama jie tian yabari. Penpen polo jibi chungja nang rong jia ong dongbo. La si tuma raka ka rinyaw ba. Limin Chenji, Nindra no Zaga Ong Tungpo To Zongwi Hajo Gabo Zangla, Sengla Yong Cimi Te Zang. Tsara Luji Drupo Changchang Dewe Momara, Pimpin Polo Jadong Lo Ne, Lhasa Zongma Zi, Bie Yongja Jida, Ziji Jilin Jeje Yanxi Sambari.
2: Yatsai Jouji Nye Rang Xiongjong Ji Lui Zeng Zeng Cho, Gai Jue Yiba Namara Ji, Su Jun Lui Zeng Zeng Cho, Gai Chou Bi, Chongjong Pin Sun Jien Zeng Dura, Ngui Song Go Cho Ne, Lu Ju Zhu Rin Bi, Nren Jou Tang, Yang Jou. Tuchung 西边人都了我出马他 Kama juu yi dan ka cha yi ji yi dun ji tong ni bi mi chung chung ki an tang bu lan yu ba zhi. Xi bi lu ju zhu ren bi mi sun tong ki ren zhu ki an tang bu lan kien dang zhi ji. Nga rang ki mi chi di ru sung wi ha chang ka bu xiong ji zi da dong yung dar ya bu xin di ren du di wi chi wi nu xiu tu ba xia ju yin xi xie ba zhi. Bi mi chung chung ki an tang bu lan kien yi xi kan zhu nga yung yu ji lu zhen zhi chung nu xiong ten tang bu yin. De ren jun ji zang bu tu xiong wi sen nu ha chang ka bu xiong. Lì qìn, xìa gà dì yù mùa tù jù zùn nì xì jù yìn xì xì bà zì. Dì jì xì bà tàng bì mì jì lù jù rù kì mì ngà tùng kì tà tù rù chù bù xì bà jù. Nà chù tù mù rù kà gìn rì yù bà sù nàm dùn zù tàng sù nàm dù gà rà nì jì à xì bà tàng bì mì jì lù jù rù rìn bì mì ngà tùng kì an tàng bù lan yù bà zì. Sù nàm dùn zù jì, tà mì guà nì jì gà gà lì qì zàng xùng yàng an tàng bù tù bì hà jàng gà bù xùng. 参与节目孙东人真的能准确的不退去准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准确的准

Yang zhuo ban ba, gong le ni bi lu ji ni mo de ni na zang ko re nian li, yi ba no ba san zhe da yi ma a su gun ji li bi lu ji qian nan xi ba da, yi ba no ba san zhe da yi ma me na ga yi li bi lu ji nan wa da mi xi ba de ni ji.

ཁྱི དང ཁྱི དང Konga leji te, pama punchi do lhasa bana shola lega xie jinbi liru tsoma do. Tarong lhasa lalita yo bi cixi tang konga liru tsoma lapani, xawa lanzhu tang, nye da tosang zhubong yongwi mundu shijin yin sishin ga, da jide nyadji nyingu.

Chopo dawa jia yin ni mo tanda tong di xian jia le ji de che la pen ni men de de nga zi lin chen na xiao ni sin ru tan ji la le ji ni mo tanda mo stong ru ji zo ji yin

Chobo namba, ninja yuwaan chobi leyangja cheche tosan loder da chobo yuwaan na zi rewa yin. Tengda royangji shinkan linci shunzan da na jaji yin. Linci ja shashay chenggo ki chongzha ri, nga zi jimi linci na yangja to yung.

0: Jachiwis, Inga Namba, Tama Kamzang, Nani Pijon, Lunchen Yinchen Likung, Kangay Lunchen, Santa Chichi Lenzing, Gigi Lozan Yamayin. Then in London Gomaganola, that Ming Nayarin Chute, any Ming Shenida, any Milan Ogoniena, Numing da Tami Ni Yobaganani, then Numing said the Gordon Kandiji Yambat, then Numing Yinda Mijiko Tsigin about the Kandiji Yamba, or Tisote. え、だ、なんぞか、ペジマンボだジャニー、ドディジってね、モチシバたねし。てね、だ、今月ちゃたんでに、え、なんぞ3月12日の時期より。てんでるトマ、あ、てね、ドアティスにこれにまさひんドディジ、ぞじてね。あ、ね、田んぼで管理せなた、民具死にてますんよ、ビカスラ。あ、ね、民でダブルマンゼなんじてんたちもんばんじてよ。もんばせびし、軍備民とダブルんぜせに。え、てね、ランガキビンドラそばてそこの。チェケスマナギ。
1: ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ
0: parupola pagoda tiyum bikasala ani yana ti rumu tudi ba yoma nanga suta kudala dala so ba ketini li nanjo la so ba teso krogi parupola date yondile ani tata chiko nchin mutni yin parupola kwa atino londo ata kwa nzondo ata rang sanja ke ten cheta wa yin parupola ani ta mutri ba ketinde ta kanga de nyora mabo tin jungri yang gis yang ani yel dan ti chi korpa kal de bi ke tenje ke risk ji bi ke chiti so de yin paru pa la ani datu yin bi ka sa la ani ha chang ge che ka li chim bo ji che ba ten re de yin de te da da ni na da nga zo ge chi ka na ga yin na ani de so la ra ra so so ge to mo ma yin ba ge ani mi re ji pa ta pa yin ba yin za ani mi de la ti ni ta de bo ge go ni yin paru pa la ani da de ko che te bi ge ten re ge che re mi se ka ko la ani ba yo ba re si Tene nyingba di chere se dire ta, mi la ngô gu gu niye na ngimi tami niyo bag na na ngimi se ya di gode na gane raji ya re se ya tere. Ta ngimi ji gode na shetan ka la nga so yung tagi nong na, tozu tozu kuru yada manda wa tene yue ba re de. Wenge ta zayi chani ku ci jo gu peshe tong tang manda wa zang ma to le shi chani manda wa me ba re. Tene dire ta, di ka se la ta, ten te la tomar da jar wa kan hi, ranyo la tene chu de tomo ma yin bar gu ni bi ga da, nye ja, ya na tene chi la, ani mi chi la nga so ngimi se gire. Tentela tomar daja wa kan hi rani la tini chiri tomo mani ba koni bi mi te tini nimi ko koden zon rosh tini samba de chiri se dile wo na ta mi te ko nimi hinda mi te ji ta go na ko de tini chegi ko zon rabo te kare se ba ina zo de ta nish chi kare se na mi te rong daji ki chi te la toma je bi mi kare se Matul, mint rang daik tela, Tomaja, me, my imba, ding it, dai yen, a yen gurta de patinichina, aniko, tata kokotasa, dai, nibutitini, nimi cham noir, did nimi natni, chate tambo de chirin, minte, a cheater, Tomaja, we meet him. Niba the carries, and a cheate, minte, tomi, juin grace. Minte, cheated you pa, Tomaja, with me, bamaze, dai you cheate. Mīti jī tōmīng jūyīng gārīs. Tā mīti jī tōmīng jūyī sē tīla chū tē rōnā jēwī mīti jī tōmā gā tēndēng gārīs. Tā tē tē chīrī jī na dāgī tē chīrī jī na mīti jī tōmā gā tēndēng gārīs. ཁྱི དང ཁྱི དང
1: Lebun Timmy, Shaju Chichinda. Chiti Tseman Jibia Luntinda. Singin Tsemanala, Gatuncha.
2: Chidder Lassan Wumi, Chidali. Tsunda Lisi, Tunzi Chajujin. Daja Kibi, Junlo Pitanda. Shunda Singi Bumi, Si Sumbo.
0: Tatrenga Ruskas Baba Hijit Chirza, Mila, Mogo, Nimitami Nibaganani. Atini, Ta. Taming se ada kaneji di koni shi ta taming se yundi lo se tang kala min kang da kang na yang a de chere se dilang ngang so ro mi ri ko tni a tok ba ta rong lo yor wa tok ba ta tni ja ge tni da yi de so lo por pa ta ya ba ma to lo pa ta mo gi ba rang chi zo ko mi ko de de ba tni ji a ma si bar de ro wa ti ni se tang kala min kang da kang na ko pa pa ta ya ba ni ja taming hi bi ka je taming se ande Tini pataba tsan yu miji jika tini jil kuwa lingi mebari. Wana tan dee kasa tami se ya te kande jil kuwa lingi bari seba yina. Tami ji kuwa tini minke rangu tomi dagi ten teli yenshi ki minde yerban na tini tami yinza. Ani ko pe chayga na. Tini tiso la tami se yun tila ten te ni minna yang ten te da nrawa ta nrewa chiri ju go ni tapi ki minde tami yinza ni. That is on Shiji Kipa Mumok, Tamintel Tendit, and Jagi Jagur. Tedilta, Dika, you tainting Minaya, Tedan Java than Java, Tinin Java and Menaya, Takanta, Kotel, Tendit Pataya by Imayans, Tamisa Gro, Dika Jilta, Dika, you could tainting Minayans, Niming Sedilco, Tente, Ningroa, Petana Sahi, Tau Mikasela, Patayo de Sahi, mint I heard any Tazak, you Sahi Tibatia, Kurum. Sachadiorwa, the music. Now, in the Ditamika, in Dika, you tend any means, said the Jinsichiri Sedilla. Tented meet a tomak die. Yomena, tomak and you may be Jinsichiri. Kungi means a gil. Petagana, sa said meet Petagana also, metona tenjil taya paina. Anichirina, tend any main barwa. Tend any main bar sedil, meto the tongue of my son in Marie. Sangi marite, which I call it a sahiba taya bazarwa. Tindil, nika di tente ni main segi jinsitote, minte tomak dayan, yana tomak njuit, main bejins. That pechagana, radag jabu singe davila. Singe hibig minte, radag jabu, kastinis ucha, singe se at the jinko, nimichadi. Singe hiba delangazo peke guantana, singe se an minte, radag jabu singe la toma tabimish. Singe hibig minte latin, radag jabu. Singe hipatin, tomo maimbako, conigur. Zede vinge radajabo singe gumi te, Nanso mahi tenko yu gumroa m, stop chimbo, mashiku chimbo, tenemo pachimbo, topsal chimbo, tenetila, any singe sea minte patapa, ina? Any cherizana, cap tees, tisolo, singe hibbing minte, metal and swim by the mean zede vinge migan and mimi man, tommy race. Tat jensen kare seba ina? Cotengi maimbacha. Tengi mahi se dhila, dhona mu te singe hibi ki minta ju toma ka daya mahi bas. Wana singe hiba minta ju tomi daya ta kaan reza, rada jabu singe se ya tere wa, matu mu mare. Tomi daya ta rada jabu singe hiba. Jinsa te la tini, mu te singe ngi mahi bas. Mu te singe ngi mahi bas re de wenja kola singe hiko, mi pa taba sa. Taba te ya, nilka sa la ta ko jinsa hiki jo arba, yo parwa, ko nra jinsa hiba. Singe se di rada ka jabu singe se di, top dan nipa, nreda ta trawa taba. Or that's among them, double double chipper. The end of the Mutea, Toda Nipa Hajang Chimboyoba, singing and dry and be Jesse de Latini, any color, singing me the yarni, no color, singeco, tabats, the end of the co, digas letta, singing hibate, mutu, tami the chabar. Yea, pen a pema hibatabichi, not so pomogon or pema hibata, peric pomogon or pema sea, meet about the mamorova. Did a pema hibag meet the tengomar of tomac dagger carries the metuchiroa. Meto pema se ate, meto pema se ate, pema hibi minte ke tomi dahir. Wenja shijil pema hibi ke minte, pemet nichila taya pa yina. 아니 치르세들 범에 때는 소마이나 빼마히바데 고 땀이 차디요 제제 가래 있어바이나 보모도 빼마 마리스 빼마 마행기 비제 치르세들 아 보모데 아 드니 빼마히비 미데게 토미게 다이 많이 바차디요 고 메도 말아와 고 말아와 되네 바이엔자 아다 대답을 치르세들 아니 고 땀이 세기요 땀이 세기요 디인들 땀이 세들 고 쪼노 고 쪼지 치르잖아 아 미데 치테라 토마 아 드니 이자바든지 고마인바 아 공유미지 이니 시질 콜서 이자데바 어 드니지 디들다 너 야보지 고송바이나 아 아니 니미다 땀이세 안 되니지 드니 에 치바데 야보지 이니 가서 시터그래 와야 데르 다 터치르세 디랑 안소 아 드니 니미다 땀이 시비가 아 미랑 오고고니 야시는 니요 바다 디코니 도디지 히바든지
1: Tata Chijia Simpati na Bejong Nungting Nyingting Likong Kamki Sumta Lhoti Lechen Shri Xiaola Muntiu Ngantui Lechen Sinja Gatsi Hyo
0: Tene Min La Yang Yawa Shato Nima Ji Chere Se Dere Ko Min De La Min Do Cil Yana Min Da Cil Ji Gwoni Yena Yang Rig Ni Yoba Reis Gang Ni Reis Na Dejel Ji Min Se Aji Dang Jidrip Ji Min Se Ne Garangari Kitala Jidrip Se Hyo ngara ji tup kara da traki ji tup ik tibse ni ta do ni yore ta kanda jang yonrala ngara ji tibse ya ti mi ti takari ti ni mi la ta tsu ji chani ye na dejer ji mi ye da ji tibse ni yo bari ta tiga nola tambo dejer ji mi desh ta dejer se dilo nrepa li gyalwa has kanda ye se dilo gete la mi te jinsi kanya mepa o mi tangke ji nrepa zan ji goni tabi ki mi ti ris chiba la dejer ji mi yin se gyur ta dodo xie ya payi na o cha la te dan te, nipo te dan te, chi te dan te la mi tenri chi tapa te la o mi ta ki bi ki jinsen ya na mi ta tapa la kuro nrehe ko misa chi kuro jeju meba mi tangke rani ki kuro shi tangke tenri chi patara yini ko ta ya ba cha ma tu te la tenri te tar ta ki bi ki jahe da jinsen ka ya tenri xie tu mebi ki tenri ki mi te so la ani doja ji mi yin se gyo dajar kenpo chi ndepa jawar chi ni dajar kenpo chi ndepa ते चोरशी ने कोर पा ताया पे मिन जा यंबा यंबा ना तने देजा जी मिन से कर ता पे या पा इना न सो म ता म जी जी बि जा सा ही जी बि जा छु ही जी बि जा तने मे ही जी बि जा नु तने पो मो ज नम तने टिंग जा ओ ला सो बा जी बि गता मिन र वा छे जी बि नि मि ता ते मा इन बा के पे चा के ना छे की ते चोला ना सो जब जी जब छु बि गते नि छे जी बि नि मि पे ना Rin, Tung, Nzi, Zo, Tene Zangdang, Nge, Njo, Dal, La Soba, Ani, Chishi Jue Bik Mi Mam, Chishi Jue Bik Mi. Tene Yen Anzo, Nro Da, Ani, Nduk, Tene Nyal, Tene Nr, Tene He, Tene Sa, Tung, La Soba Jue Bik Jairwa, Deso De Chere Se Ni, Shawa Gmir, Shawa Dwe Mir Wa, Shawa Mir. Tene yin a ta nga su pe jine jin yin sun yi jia tong chunbong la so ba zhangka gmi. Tene chika, yarka, tuyanka, gengka, xokpa, gomo la so ba tene tisu dimi gmi. Ta la so ba tene mi mambo yo ba. Ta mi teso lan sun ba yin jina, o pe na nga su me, ma ki tenko yi ki senji teso lan me se ya tomo tabar wa. Sa ki tibi ngibo te la sa, len hi yi ki ngibo teso la chu, sa ki sibi ngibo teso lan me, yang hi yi ki ngibo la lung. O tenri ki ta, mi tenri tabar te la. Ani jinsen peten saki tipa tela ko saa se ya tagi biki jinsen dori se nan jake jayao maare. Maki tenko biki senjen la ngansu me se tagi biki jinsen dodan dori se nan jake jayao maare. Tengi tila mi tetar tapa la ko jinsen da ngisik jake kanya sheji meba yansan kondi ki biki mi teso te ani mingi nono ta ndeja ji mingi chali yari. Kapti tisilo ani daja kempo rangan ndepa tar tapa za matul misa ki jinsen kanya sheji meba yansan. Jitari, ni sa chu me lung me la soba tenri ke mi te pa mata pe ngay la mi ta sa je da ki ke chi te so da mi te ni paru na mi sa ke nrewa kanya yo mare pe na ma ki tenko yu ke senche te la ani me se ya mata pi kasi la me hi pi ke shita ke ngar so dra te dang ma ki tenko yu senche ni paru la mi sa ke nrewa kanya yo mare wen cha ta shi ji lo ngar so me na je tan rwa me rik si jibi ke ngar so rwa me se ya te gi ani Ming te sol cheri se dili ta, nipu te dan te koro 눈좀 받아. 아니 받다지 봐라. 아니 그렇다 대위 치더라. 아니 니보테단다 치테란테라. 아니 랑소소군 대버다. 다 민나바 나소치 아니 그 다야바. 이자리가. 아니 미테소 봐. 아니 아니 배셰 똥기 똥기 똥기 초아가노 배셰 똥기 똥기 쟁기 쟁기 돼. 아니 그 미 대단 다사지 다기 되니 바로라 민다 된전 제와데 드니 등 안소니 메지 롱오라 고 반지 바다 곰바르치니 아니 고 민네 인데야데 차로 왠자 때라 진세 가게 히르 메바인자 근데 뇌자기 미세 된데 등 안소 베케근 와다 담바이나 베케근노 치치 찍진지 민 파치 와서 맞다 뇌자기 미리 다 공디게 바는 이 사 추 메 룽 르 남 자 무 포 모 라서 바 치치 찍인 게 되더니 야 민 파치 와다 찍고 뇌자기 미 차대 때라 진세 히르 메바 다 대인디라 오나 다 된데금 대파터 저르치비기 민테소는 뇌제사바이나 다 곤디히비기 미 랑오고고니나 의미다 담이니라 오나 의미텔라야 곤디제치 곤 타바케 된데금 의미요 계속라 치르나 의미 뇌절세요 곤 의미에 바 강히라 진세 가게 히에드메 바 곤 대파터 신의 타비기미 다 텔라페야바이나 아니 르다 추다 아니 사다 메다 근데 바 루 ra sha chula su bi mi ro ta mi te so de chere se de pe na r ta ba ren so me na r hi bi mi te ani ngar zo ya sa ga te ni sa da do la sa ba ch bi r yo ro r te la to tam bo la chere no ko mi ka ki me bi to mi ni ka la ani da ja ke bo te la je se ka ya hi di yo ma re de me ja te ngin zen de wi che de la da te de wi che de la r si ni ani pa ta ya ba sa ani sa me la so ba te so cho ma ten de re ti ni de la r che sa me tene pa lu ra sha chula so ba teso te ane rana so so ke dagi teso la thomara tabas mase teso soma de koron thomo ma yinba goni ba yinza teta teji tene ngimi cha de ta wenja ko ngimi yinba mase te teta taba la jinsi heji yoga me se dilo ane rila rita agi bigi jinsi chila chita agi bigi jinsi dike te la daja khenpo te kende pa na hijin dagi pa jinsi te la tene ngimi yinba gaan hi la ane dweja ngimi cha de wa tena ngimi dweja le se gyor tene tami la yang dweja tami yo bas Tamilaya yang deja ji tabi ki tamiyo bari. Tene pecha gina, shitanga zhu tenri chila, ranga ki thuni, o pema se nara, zhu pema se nara. Yana chari na pemba ki zhu se nara. Zhu ji yubte pema dan jawa ya maari, zhu ji yubte pemba dan jawa ya maari. Tangke te ji, ene rongu neba na ki chini, teka te zhu te la te pema da pemba la soba tene taya bari. Tene taba jibal chilan chunba yina, teka se la pema da pemba la soba te so te, zhu te ji chari zina, nimi maari, tamiyo. Pemba tabi di ngaro chulu saji, todo xayi chulu ji tenji nipa da denbi ku, nipo teji ku ngimi chadi yorwa. Wenja tata teta bi ku mi te rochi la tayo nga sa tami yisi. Tela wenja pemba ki tagi bi ku jensen dori yisi ne ku hiji yomare, ten doja gimi yisi. Tene pema yinji na, ku pema hi pa to totan bolo, meto pema ji min tabarwa ku ngimi yisi. Wenja te tata li chari na rochi la tayo nga sa la, nrawa dan rawa jensen kaya hi mebi goni tayo nga sa la, ane tami ngino, tami doja chasumare yisi. Waya ten yinti sila, ngimi la yang doja yobare, tami la yang ni. Deja yo pas. Teneta Milan dosu goni an deja ji mi se atende jinse kan hedi maybe goni topic in deja mi ji yo pa yena ani ye ya ta tela tu pa yena ya ni teta ta pa la jinse ket yo pa yena ja ket yo pa atene ni ti ya ti yo pik mi ri ji yo ta deso la che sare na jitup ji mi ta jitup ji mi se de shitan kal nga so ke pa yena ro mi ri ji nga so mri kan da kan yena khorang ga ke cha ko no मरी कांग की चाहिए ना तो कु चावा को मिंडा चावी मिंडा थोमी का जो मिंडा था चीते अने नेजक ताबर जिसे के दिमेंबर को नेजक ताबर तो गांसो बेके के नोना तने ये रहते हैं ये ना ये मरीज के के नोना तेरे थोमी का जो तने मिंडे सोते नेजक ताबर तभी जन नेजक जो मिंडे सोते जंगे तो पेशे तोनी मिंडे सो जो मिंते सो तो याना ड्रावा लासु बा जिनसे कारोंग थोनी अने यां याना ताया पिक तिनिक मियर मिंते सो लचेर जिन अने जिटच मींस गियर देजेलच मिंग कोआ द मांगे शिपी तेनी अने तेसो जे देजे जे मिंते सो जे दागे जे छु कांद काइना तेसो ता ड्रावा याना ड्रावा जिनजि जिन ड्रावा याना तें तें मिन ड्रावा याना कांद जे ड्रावा द ड्रावा लासु बा जिनसे कारोंग थोनी अने ये जिला कुर्ता या पिक मिंटे जिला जीतोज मींस एक तातेला जीतोज मींस एक जीतोज से की बिग जिंसन चरे इसे जिला jisa ki bi jinsi te ko ndejal ki mi tripi jis tapi mi ba yinza te la jisa kyori. Tine drips, yana drips ya taa ki bi jinsi chiri zina. Tine ndejal ki mi ki jis tapi mi ba yinza ji. Ndaadan drewa la soba jinsi kanru gu goni dripi mi ba yinza te la drips, tada ji drips. Tine dila sasa piyanta da kanga jansi kanya tanda sunyarwa. Te yu tampo ndejal dra, te la teni shini ten, yin la drondo ji drip dra. Ta pe jana. Lopkhang dap, tini sakhang dap, chalam, aya, tini shingba, zoba, tsenrikpa, serbam, tini kumik trawa, loku, nangkhap, ta yin ape chagena, dranzin, drinzin, nornzin, chinzin, kangtung la soba ngansu ngenjijimi yorwa, ngenjijimi pachiwa soma ta jirijimi yorwa. Tata jiru yengi bi jinsi chiri zina pe na lop khang dabarin sunba yinji na shetanka lop siya de da khang siya de nyi de soso de ane rana soso ki chiri zina dagi de ji ngimi chan diyo khang siya de da khomba mura sabo nga su zonde nchosa ka khomba lop siya de la nga su tena kanya runga chi nga su lo zhong lop de la ta de nyi de nyan de chiri lop khang siya yungi ka si la lo zhong shi sa ji khomba ka de nyi ngo de tengi duwa de nyi de zina nga su lom tseng cho ni lo zhong shi sa ji khomba tegi ming la lop khang siya dabarin wana lo kang se taa kibiki jinsen kaan rei se bayi na lop se dili tano lo zhong she kiyo kang se dili lo zhong she sa ka kaan bayi bayi sa lo kang se dili lop kang se dili re tila dhaki she ji yo pari tila ngi si kya ji yo pari tila jinsen kye jindwa dili jito jimi sa kang se yun bika se la sama sa si kaan bayi bayi sa tila sa kang se cha lam se dili menkong ro sa ka lam te kor cha zubi ka lan yin bayi sa tila cha lam se tini nga son Na yu bika sara kabja jiga nam kab saa chora, nam kab saa dhiri kwa nangu nono ma hidang shibu la soba, meji shibu te sada chongni, ane nga soro ma kabja gido atila nam kab ta. Tiyo dhila, teso tabarin tsoyba yin kwa min teso tsoma la riririril tene tagi bigi jinsen kwa ciriril ma ndrahe jajin duwa. Ndrahe jajin duwa, o jinsen dhila tene dhila jito ju min sa gyo. Tene pete na dhanzin sa dhila, nga so na chukla, nawa la dhanzin sa gyo ra, nawa la dhanzin sa gibi jinsi chiri sa gyo ra, nawa te jin sheni di chiri sa na, na yuwa mpo taga dhatsoma de kog nzang chok, dhatu kuwa shi ba shi. Dhanzin sa dhila nara wa, naga chuma tsoma de nzang yore, norzin sa dhila sa gira wa, sa gira la ta, nga so ta, se ngir san, kya la sabo rombo chi, norzan chi de, ane sa gira nzang de pa, yana sa gira tu bali yobara wa, tina norzin sa. Chinzin sa dhila ting rwa, ting na chinzin sa gibi jinsi chiri sa na, ane ting ngon na, chū māmbōjī nzāndiyā pāyīn, chū māmbōjī kōgī nōrā chādiyā pāyīn. Yāni tēlā tēnī, yāni ngā sō tīngi nōrā mā chabā pāyīn dōwā. Kāngtōng sē tīlā jīnghīng rōwā, jīnghīng jī kō kāmbā sē nāndā, jīnghīng jī cāwā tēsō, yāni chū mālū pāyīn, yāni cāwā tēsō nī kō chū tēsō dīyā, njib nī kō tūng rōwā tābī nā pāyīn rōwā. Tēnī kāngtōng sē, tēnī tēlā tā ndē tā ndē tā pāyīn Ni risi ji bigi mi te zora ta jidru ju mi isi. Yana sapen ka sundong nangyi shi bayi na jidru ju mi isi. Saga de kar dara jidru bi dus. Tien zora ta, te tabo ki jidru te la, ani ngui ming la ya jidru ju tabayi yore. Ta ming la ya jidru ju tabayi yore. Jidru ju tabi ki ngui ming da, jidru ju tabi ta ming yore. Ta pe na, ngui ming la jidru ju tabayi pe ya na serbun tabi. Serbun hi pa ka mi te toma si kaan la tabayi zina, se ki zibi ki pumbara toma tabayi. Rwa? Tīngi tīngi sēji pēmbā tē sēbēng hībī mīn tūka tōmī dāyīr. Yēmbā mā sē sēbēng hībī kā dhā tēlā tīngi āni sēji pēmbā tē tōmō māyibā kōnī kīr. Tīngi tīngi sēbēng hībā tē sēji pēmbā jī ngīmī shī. Wēnā sēji pēmbā tē sēbēng hībī tāgībī kā jīnsēn chārī yī sēbā yīnā jū sēli chārbā mā sē kō tō dhūr hiākyum chūshō yī tēngjī nībā tē tīngi kā pēmbā yīnbā yīnsā sēri pēmsēn tāpā. Tīngi kō rē rē rē rē rē hī jājī yobā rē. Tēnī lop dhā tāpā lēn sēbā yīnā lo zhōng shī sā kā dhā yīnā lo zhōng shī sā kā rā tāpā yīnbā yīnsā tā lop dhā sā. Chang lo, chang mi lo ma tabarin sunba yin na ko lo ma te kang lo ma yin bari se na chang ma ka lo ma yin bari. Ko ti na chang mi lo ma tabarin. Ta te tabarin yin na nimi jitir. Ta tamin la jitir ka tabar yin bari se. Pe chak na ngo chenpo yin ke ji mechi la ngo che se tabar yin na ko nimi ma re tamin re se. Jinsu chi re se di la ngo che hi pi ki mi te jo thoma ka dasa ka yo te me te marwa. Ngo che se ngo chenpo kde rwa. Ngo chenpo ji mi la ngo che shi ta. Wenja tata ngo chenpo yo pi me te la ngo che shi ta yung di se la te ta ming cha sung pati. Me te la ngo che shi ta ngo che shi ta ta ming shi. Jitu chiri zina ko ngo che ma rewa. Ko ngo che ma yin te ko ngo ma ta ma rewa. Ko me rewa. Me la ngo ke ma se pa kan la so pa ani me di na shi sen la so ma mambo kutu de rewa. Te yung di se la ngo chenpo yo pi me la ngo che ta pi ka se la te ta ming re es. Wana ko la te tar ta ki pi ki jinsen yor ka se ni yor es. Me kurung ngo che.
3: Mukronte, go in Bamazi, Mukronte, and go chimbo in Batin, Mamari. Mutin gote, chimbo you be jinsi delatin, go chase the bar. Mutei gote, chimbo you be jinsi, and go chase the bar. Didn't go to the jinsi kitchen door. Didn't little Tommy in Bakan, he jitters. Tene yam pechagan and also Hasata, Chando Gumula, and Garangarago, what that day we chitter, could take out a meme of many Hasa, Yana Chandos, and attended me about the theory. Nganso nema flojan ro vikasa la tene mambu ando sa ja tene flojan ro vikasa la ani kanam ba ni sene pejong la sa mambu ba ni sene ni taka de la sa la sa se jil tene begro ta te da balan chema injina ko la sa mari mat ko merwa ko chando ya mari chando se sa ja re ni ja ko merwa ti de tami la sa da chando hi ba de mera ta pika tami ona te tar ta ba la jinse ki ji yor ga ne yor is ten ten bi go ni jinse ki ji yo te da ba go mat ko ni sa ki yel da ba te la sa wa la sa yin ba yana teda bagu mati nisa ke yelte chandu yinbi jinsi tela tini tela lhasa de chandu ose taba owa teda bale yana chirjina tenji goni taba tini jirji miten ribala taba pena gyi zovi che tela ri tini kip lasa baga yana tripi kasela tela ani gyi trip seba nai ani ri taba la gyi ta seba nai yi taba la zamba ta seba nai deso de jimin ribala taba yana ribagu miten

puti che hyazu te khenpo hi dhokar chi laad tue hi. Me sirke khenpe la nyi ninju, ngo te tu yu, tongsin chunpe nanju hi tente. Nganzo tongse pa na le mataba ba hiin pare, tui tong rong la para. Nge sen la yon na zu tong shong, he mi chu kong cha ki tong, te je me don la zon hi long te. Nge nyi manye se yon yu pare, manza se yon kherun riwe punche re. Nge rong dopo tong du jo do me. Nge rong la lezu yon la yonbap kiwe leka hi cui zi yo. Da zo che je nanju la ra le yo. Darindara gondra za chen hi yong gare. Che je kong la onko hu te bera yon yon cho tong. Kong tu nyebo shu na je so rong rube disin che sa do chong sa cho cho re. Che khalan puti che rube disin se te me towa nyong yin yo pa hin nanju tondo kapo hi ten. Tar doka che ngo te la yo yin. Acha. Che che che che che yue me nye shima song. Rong riba disin sadu che che wa ayin. Nga laba chuma hi dropa topa mali zang hi tong ngi tenpo so tong na di njijire. Che ye hebi kap. Hyang o ne. Jinda puti la yung du gang. He sheba hi kipu. Ke cha te tui ba tong puti che. La yu, ngandar yu. Che ca zu ngon droga che pongkara chunpa jeje ta yu. Kachu mikyu shi te zir chi song chu nong to chunpa jegwe pi da tong. Rong kita la shu ju she hin keka ne pa ma chong la gondron ta suwar song. Droga che tong mar she na chunpa jizi me chong. Tering puti che she tong la te na gondron ta na za kenpo hi tong. Kong kong dun to nja kyapo hi zog pra sam te. Puti che rong ka pong tu yu pi chunpa ta dweba me yin tu ji. Puti che kar che so tun hin. Jenda kenpo chiron nge puzi kong chong chong dara yurin pe ma yon. Kaso nge zon jawa ta yapo hi shon. Tering chiron pe pe ma tse charo chong trindu pe toje che jong ni shoji yin. Ke xue yin gondron tokara denji hu. Kongpe no lubur to shepa nyi le pe drokar chi sen la ngangra shepa ngam ngo cawi nawa hi shong te. Ko nyi le yu zi she chong putri che ca cu ngon baiwi bira tong lasa chunsheng bira gang gang pa te. Ma yi tering nan hi tong yon nge me ca so so hi tong yo pe te kara tomo cha pa le ca po zog me. Che rong le nrenpo yin pe tering ko lho lho nong te hu a. Chong yong ma ta tata lo ding tuan zang che ko pa rinne yue la she yin napa zong we min chung pomo hi yin. Mo nge chung mo re. Lo tam dung yin rin we jun tu she mi tang rin ri te zang me pe jun a me pe me la ngo ca no kenpo she chi yue. Ke xue yin droka la to bera ke kya dang che. Lubur to kien yin de yin me para rongi chong yong mara jopa tena malang yin na ngun su yin pa rong ki chong sapo mi hi pe. Me dong ma chong cha. Ko nong ke ninka yon dik di pa. Me la to puti che zeng chi te pi bira ke kya dang nyar te kaji deje me par jo hikap. Puti che droka la bucha tong hin. Ka ne kondron la bira de gulu la chue pi. Ta zu droka che kondron la bira hu. Wen te bira hipur non lu kep lapa ndar te bira drozi ting hue pi droz bui ken. Ke tre me lenta cawi ngang cui te kama doji mi la tiwi nzi pa hi shong te. Cham chom me para drakar che sikhi khin bi lan yu te. Tata le zang yin pi ka me. Che che chong lu mu gu. Te le nge nyi che chi tu do tong. Je so kong do gre. Lapa ndala te na huli she ken che lapa ndawa le yege chikhen che lapa ndrabo ma yon. Yina yon rong namba te poji senpa trupa hindu. Ke drakar che shepa nyi che chi tu ten te do tu kyu. Wen te me rong ka ten cui ni zong. Tata para junga mepe shepa tong ta nyepo denyo me la. Shepa tong dewa tewi shenyo mepe ninka pahyu kero songa tong. Lu yon ngui te ge yon lempa juwa maze. Lapi perti ne chong ngui chu chong chong tenpa rong ki chong hi. Ngandara che shepa yunga inam. Ta nga che sheken hi nrandu. Ngandara yonye hua menam. Me tenra tong nendri sanglo natso tong hi rongi ndara yonwa jepa ngana mepa hi she. Rongi ndir yungwa jepa nga na mepa hii she. Puchi che gondro nyi la nga denre cha je. Morong yon bera tonggo chuk. Rong tong pi mandri para tadung droga la yon xepor chung chung hii zung ne. Rong na cenang nda she je jendu. Che che bera tong yin gondro na nyi la yon xu tong. He he. Kama do je tong nyang tu yue pi shepa te puchi la te te. Che che ta pomondara kapo mazo tong. Te chu la tata la sawa hii rendu. Yina yon debu yu gongchire,
ke xie jie kongso song jie bera tong yin jie ke pshin nong ke ne chui tong. Ya mekin pion pi zhe zhe kanda yu me, par jie rondi cho jie nebe kanda yu me. Mar bong tong mesir shiduk jinda yu me so, xie ta la xie mada pi ngang laling xie jing de. Nima nubrir hui cham so, wo hui jie hui ba cho hui zhen chang ya. Danyin jie tai jie me cho wei kongso lhasi bera kering kong tong sing. Cham rāyōng jōngzā tē pēncū shōrīng chāchō ngō pōtī pēzī kōnī tōng. Kōnzō tōngbā hīgab pōtī jā tōki gīkōng lē gō nyāng zāngshī, kū mī nzōng hī tēng tē. Bā lā lēng jē lō pē kēng yīnā, tērīng tēng tō gōndō yō bī nāmbā tō pē jē hio jīmē. Sōnyēng gāng hū jē tē tērīng lē zōng zhāng zūk tē wē chēng tō dō gōng chōng tē hū mā nā wār ndar pē hio. Ngī ngā pō nē jē tē lā mē kā sū tē lēng jē gū chō, jē hē. Xioba gepi tsui te len to lapa yuk zang xe te sanyi yungju da tong. Tuan to chong ke tong chong zi ripi pe xin, terin puti je konzor bera pe te zi jeba zang le konzor dun to kor zang yong xe me pi. Pa ndawa la je ka tse tse ngon sanyi yungju la da tong xin. Papa ama te xe ju la. Terin nyemi kama xa te konzor rinyi yong yi chong ngan zoro nanju zang xiu xiu ten xiong. Sanyi konzor sawa nda le na ngan zoro meka sumi sui xe. Lapar xa yu na nankar xa lech kodire. Sonyi nima xa son na me nanju la tepi cho. Gei xeba tong gepo yen sumpu kongke xeba denhe tegu xe yin konzo chachol ngon sosur ji. Gepo zu jun to chongkong non yon ne zemu nima chal. Ndokar zi je ke gepo te zu baku le jalur chik dengu ce ngon la rong lu la popo ten kaxi tong. Deji la ti to purni ten ga tong je mola trepi. Ngui ta mu laa tun jor kib nyi dohi tu jirsi. Jun to gepo ta zo xio je ke zui pa cawa la gomo kyolor kaji xio na tong ta xio ar xin zomor chima kui te ngui ku non tu laa pi jalo re re xin yon ni char tu zui ngon cui ta mu mi la me de la. Chong rin lin kib chong ha chong zui me de we na wa xi yung yu. Ta zang dur na chong pa kama doji tabu chong kong to jik la jik ju chi yong tse kunzu mik chong mu zong par baku li jalo ma po xio xiop dun par xie pi. Jenda chimo chi la ni ngui ling kip xin nong to la yung bap kiwi. Kama doji tabu kondun pe kip puti chi kunzur mik sa chi ongo xio wa na lu yin. Puti chi ngui ni xio pa zo lo jir gung ni yue pa tong. Tata xio pa gepo ta tui ma ta. Me tri su ngon xio to pa te puzi kong ke go jip. Tōkara yōng yīn, tā nā tā yā tē xioba jiāngā tā tā yīni lō sōng, ngē pūzī kōng kā gōyāng tēng sīng. Tō nō ngā tō lēng jī chū chōng trōpo xī chū tō, xē bērā xā tā yōng yōng jē xīng gōndu yī lā yōng nē yōng tō tē. Jē tēp chōng chōng nōng kā mē cā lāng lāng tōng bār yōng wā tōng, tā zui kōng chōng tā trō sō sō chā. Gāndir chōng bā cui dōng yōng mār pī pī chā yō. Rēkār jī sēng tā mā pī mē tā rā cā kīng, dōng lē ngū chū chōng chōng lōng. Poa rato topi tripi non le toki japa rongi che chong kogi yo. Ngan dara che shepa yuwa yinam. Ngan doon che lupa minam. Me lar yang tatar san yin rongi ndara yama labo yuwar japa trapo hi shepa maze. Chago hi tata lansin rongi ngoto to longji yinpi ngati ngepa hi me yila koro. Changpa sunpi ngo roro ngon chacho zome ma hi chang tonga tong. Kama doji lapa dechu me para kare dhokar che la ninju. Kare me zupo chaki kongsar lapa rechang she chi yupi. Me kwe yarab me pi shachu tra leyo kanto she. Mayi mo langcho ta lapa pi hyon mahi yinchong. Ta para shepa surung ka kangyung ka rong lu la rinyo me pi. Kama doji shachu la hienpa lo ne gapo majung yon. Me ngar hin suegom she ti de. Wen te ku lapa na doi matsu pi ndela ki tondawara me lui che chaki kangyung to chong yo pi. Tazu dokar suezen matu para shepa nyi je chi le hop de lon te. Aja puti, nga loren son, ta nga logi yin, xe tali ndrozi xe. Puti che razwi ndenji nyi kem kem to mola ta xin la nin yu te den ting to kutu chuk je. Ta na aja razandu, ronka nganso ya te ndole sui pandu kan. Masan trompu kecha xie na, nge shego la gocha jesimpi ron losa me. Jema ne ron xule xie mego para ngato nyato pezi konda tsongir xie na kyo. Jasho la jenda kama doji la kondawa yupi, nge nyi che pezi konka tsong nima xaya yungare. Nge tirin ron la kondun tsa chen xie la ron ke leke kor nga yue che xie majungam.
观众扎进一把灯的空着。俺做中山把中间呢，全康做呢，空大不拉解决决了。得了两个，俺做了全家伙。这热干节，六月里这边各家等着去写笔，热干空着钱包弄的，东头就落的。阿家不知，让给俺这年轻的用个月就把这钱都赢了。等着赢了，俺热干节抢通没去了，没了对面这没去。得了公家写了，帮忙俺拦着人，写我做他姐姐老贵路写。他说：“干嘛到这店里弄的？这可是给把家家写信。伯母，这墙都看不懂，这写鬼的没？让同这位中心去伯母做，当托中介能用的。他当农民，这墙都看不写信写几个？一那样，中介弄到错些话，你拉不骂人。他那鬼接接下面的接的鸟鬼皮，我老人们那错刚才写的写信一呢，写错呢错一千多嘞，俺做鬼把呢写不写就嘞。”达达六个车子，中间从的来身边，中间六个下人把马子把他他把东西当，得了，俺做娘到嘎嘎追追我，冲头那也不跟着买单。现这个节，帮把奶奶点到开头酒，得到了开干净弄到，可就好不吃鱼皮。这个节热场多把他不兄弟，容易得了太太些种，他是少干用买你。但那这个路车子上的各个老百姓，我怎样写没办法了？电脑都得把来特色。干嘛到这不吃这？莫拉做比黑布的弄的，我做这不拉通的久。这个这卡中音，不就经常写种，偏头没用完了，没开弄听东坡不拉最凶。前面苦安着为黑布的，没变弄最个，弟弟苦安弄个苦弄最危险，黑布弄的还啷修得皮？怎么着？这个老龙心，下面龙的，学堂是被硬吹的了。儿子娃送被通个，人家吹咱没把了，得领导的，这娃皮为给么啷啷着？这个就硬吹的了，干嘛到这单位老人这娃是兄弟，可学姐没帮助他。说实话，妈拉说说姐，看没吹死家了，还不弄个不拉，没看能路行。帮忙冲冲，我拉不拉通通，不然呢，别人也许得硬被我咋还不用得讲起来？得就让个老些人懂，穷些别懂那些，老不明了那年些不懂。如果这我阿听呢，老人就怕哟。等你年刚不，阿了多些种人没用的，阿鬼怎些别女朋友们都。等你年轻做小阿婆就，阿得了当肉，些工作小阿婆的得点些。该家的高阿懂，不是就懂嘞，下个些得就能就些点。阿得定哦，他吃不那点钱都别，啥就是尿啥光的哟。这把刀呢，不拉通，对准的肚里的嘴皮拧过来，军得了七瓦刀，女郎得了三把麦，得兄呢，年轻什么没用用绝美，阿家就留了几对刀，对准的铜皮，下全部刚着门都刚，现莫写了东子没了，弄得多几张对子买去，跟着干嘛都去多个军队也容易，你现在不忙得了，啥家是牛王着瞧，见着这些个不直接点头的，恰叫我容易。那是相当容易嘛嘞！现在了嘛，对吧？十几岁月纪嘞，这血印恰刚弄来，把来开启动，留下干部心灵级短信。这个呢，这把警察刀枪，那里针对就老爷，这把刀柄弄完了结了。看出我做刚才写枪，谁看光嘛子？那时候送不把来的，老板又怎样嘛子不？留下革命人民的，没遇上去了，还都嘻嘻个随便。ra tangwa tabo xiongde, lar yon bera gan sonpa ta pa xiong. Drakar dezo ma tsukpara, ming nye le chima long long ba xiong yon, mo la senso sheken pa yo, tele do te mo la yon bera tong tu chuk. Men bera tong mi kipa na denpa yin yon, u tsuk che tong tu chuk pa ma ze. Kama doji yi, men jingpa ni kuk te, ka nong to bera lu. Drakar che ka ni, konsor hiwa jenram bi yon, pinto ma yon la. Rono yugu ronsong jindra xie chong ra zwa sunpu lenta cawi utsuk li matara. Ra zwa sunpu remu che doka la bera japatong. Kontso sunpo yon bera pacha tsucha ka cwe me to tong. Wen te kontso sunpo na dewe jamba sa to chong a tabu xiong te, cha cho ngaru yi mang to chong. Doka che lu la cawa japatong ngo nawe matse nguyu korte rozi tenke xipor tong, cha dan yon kwa jakiyo. Razoa sumpu hipo no bera lupa mu tungkap, himer longte, chachor ngon dele longte, sanchu no shukpar son. Wente poa tungpa le, boa ka kong le yen kong yon matun. Mu lupo ronsu matu para satin tu jishon.
ཚང་དར མེ ཟུགཔར ཤེཤུ མེཅོང ཅེམ་པ་ ད་དུང་ སེ་པོ་ཡེ་པི ལོང་པར་ འདོག་གུ་ཚང་ཡོང་ཤེ

마톱 메 존네 공유된데 살리롱 라리온 차총고 너르용데 덴토도데 강장네 콘츠 캬큐트 토니 센센히쿡 머니리 요라톤 콘츠 케캬 데디 케히케제 케파 옌티 킴바톤와 카야테 덴토레 차총고 롱숑이 부티치총 조포론테 그 잼니쇼테 휴토페 코니 손네 강장 손용 용케메라 휴토 차다 토다 강용메바라 코 세머니 콘촌 노 까마 도제톤 조카니리 하메 Juente mempi kaku sensinte drakar nyile to. Tsandra kama doji dento le lante. Drakar che lanin jute. Nya ngawi pomo. Ta ke maje. Ron mipa kankan ke je chon ya shike yue mare. Ron ka acha putri la ngelor shon na chwe ton rawi chonsi che pomo lhemi te so tokar gonja je te chuk chon re. Tirin ron dara ngala chenga ungor hiwa beba hinyipi. Nye chon tuemin roson tonga mare. ke xue xin dokar xiu chai zong pa xin le top chewe kama doji pang tu tep. Nyen khen trobo namba tso, xiam la nge liu nipi nondon ko lan do tu xin ngoto xin na. Liu ndan non la dreka tong jenda kama doji nyi pu chi che pezi kong la kache xin tui mar njo wa tong. Dreka chi sen la yon terin kan zon du te jenda pu chi che rwa kong chi chan li yenbi mi yu kong yon me. Yin yon tuen ngay na nanda ki la yon. Yenda puti ch miyu zo moron ka pezi kongta chong ju che. Le jundi jat shone ya ngawi dokar jenda kamando je nrela to yo che tere. Parchang ngendi shene ya ngawi pomo doka la utsu che bera lupa maze. Puti ch pezi kongka go jepi doka ton jenda kamando je nyi sakong no kipurlu. Doka na nume shiu chong hin kamando je len kala nu. Teno kamando je doka che meto tabi lonso chom. Tanzan lhemej lupo ta bazo nanot jiru iko so jindu. Nyenke namba, tarangka pejun lungchen jinchen li kong kanker lungchen cha, zonri lugu cetong hebi lechen cha, mundri zanru lechen, meto ton malang hebi liu nipa te nondeng choma hiu cha son. Jemi lechen no mutu to zhontan te liu sumpa ta nyendru hiu jiyan. Lechen te zonri pa ton nyendru hiu ken, drepe drizuwa lo dor ton hebi her kengu ken chongda yan, talhenji yamo.

0: Eta dawa riri la njuwa saachu melam ka kam kheche cho riri dao chi. Chia la daan dar njuwa mechu kam kheche wi yo chiar chaje rempar paab. Sebda tsi chuan ni lakpa namri tan do du kamar chu yore. Xialun samsu namkur chi yang cha chun rai. Tsi chuk jay ni paasang dunzur penpa nipi lo jay tu chalong thosir gupa maang. Ta bida dimpan njuwa nda mechu nida kam kheche chi dao. Juim tsi te la ti ni yo chiar la cha chu paapsi ti rempa paap chu tse. Tine tsi pa chuan ni lakpa namri do du kamar la chu yore. Xialun kan samsu namkur chi yang cha chun rai. Nto du na bida dimpan kan cha chu tin rinpo baru zi dao. Ti tsi chuk jay ni paasang dunzur penpa nipi lo jay tu chalong thosir gupa maang zu. Ta tine chi zata kamar jutan kan drai wala tine ri dao.
1: Re. Bida dimpan ka xin pa tsi kwa la xigyan na la. Pa tsi ta tsi pa jay. Nga, ji, jo, juni, juye, joji, jogo, nyeshi jay, nyeshi ye, nyeshi zhu, nyeshi ji, nyeshi goji tiko la yinzi kwenge. Da gongli nang nika peda dunpa ka da hindo di xio sargo, xamla dirinka zaka cijo go la ngo chendo di xio na.
0: Tine da dirinki zaka cibyo xio na, dirinna pu metalu dawa dunpu cipa dun, jida jipu ci jogo, riza lakpa, kama sar, jungchu chulo, chui chi tuye, jowa ge, pomtao shahan da hachi sangtu, dirin namgo na pahami namgo ri. Wadu chuzo jo tang shiru chuzo nga pa nye la dostun sang kail. Saani pyo yutsu ji za pobu, jungchu melao, naani pyo yutsu go za pasan, jungchu sami, yeni pyo yutsu jo za penpa, jungchu sani, tenyindi pujo loto xio yutsar.

0: 타야바이나 아니 치리세들이 범했다는 소마이나 빼마히바테 고 땀이 차디요 제제가 가르에서 바이나 보모도 빼마 마리스 빼마 마인게 비겐세 치리세들이 아 보모데 아 드니 빼마히비 미데게 토미게 다이 많이 바차디요 고 메도 마르와 고 마르와 데네 바이엔자 아 다 대답을 치리세들이 아니 고 땀이세기요 땀이세기요 데인들 땀이세들이 고 쪼노 고 쪼지 치르잖아 아 미데 치테라 토마 아 드니 이자바든지 고마인바 아 공유미지 이니 시지 콜서 이자데바 오 드니지 디들다 너 야보지 고송바이나 아니 니미다 밤이세 안 되니지 드니 에 치바데 야보지 니가서 시트 그래 와야 데르 다 떠치르세 디랑아서 아 드니 니미다 밤이시비가 아 미랑 오고고니 야시는 니요 바다 디코니 도디지 히바든지
1: 大家提及新巴蒂呢，北京农村年轻力工，看给什么大楼梯来进行，交了门庭安置来进行这个事情。今天闽南人要学到你把这车里头的过闽地了，啊，闽多次，你看那闽多次就过你呢，啊，样，日你有把意思，刚你来是哪里，你直接就闽西啊，记得，直接就闽西呢。
0: 가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가르가 chala te dan te nipo te dan te chi te dan te la mi te ndi ta pa te la o mi ta gi bi gi jin se ya na mi ta pa la kur ndi he ko mi sa chi kur je ju me ba mi ta ke rani ku kur che ta ka te ji pa ta ra yin ko ta ya ba cha ma tu te la te ndi te ta gi bi gi ja he da jin se ka ya ti ni he tu me bi ka te ndi gi mi te so la ani de je ji mi se da jar khem bo ju de pa ja ra chen ni da jar khem bo ju de pa te zu shi ni ko pa ta ya bi mi za yin ba yin ma za te ndi je ji mi se ge da pe ya ba yin na na zo me da me ji ju bi da sa hi ju bi da chu hi ju bi da te ni me hi ju bi da nun te ni po mo ji nam te ni ting cha o la su ba ju bi ge da mi ro wa chi ju bi ni mi ta te ma yin ba ge pe cha ge na chi ge de zo lang ar zo ji jab ju jab chu bi ge te ni chi ju bi ni mi pe na ring tong zi zo te ni zang dang nge jo dal la su ba ani chi chi ju bi ge mi ma chi chi ju bi ge mi te ni yin yang zo ro da ani du te ni nyal te ni zhe te ni xie te ni sa tong la su ba ju bi ge zai ro wa te so de chi de se ni xia wa ge mi xia wa de mi ro wa xia yu mi te ni yin yang dang zo bei jin de jin ni sun ye jia tong chun dong la su ba zhang ga ge mi Tene chika, yarka, tenka, gankal, shokpa, gomo, laso ba tene tise de mikimi. Ta laso ba tene mi mambo yo pa. Ta mi teso lan tsuin ba yinji na, o, pe na, nga zo me, mahi tenko yu ki senche teso lan me se ya toma tabar wa. Sa ki tibi ngibo te la sa, lenhi yu ki ngibo teso la che, sa ki sibi ngibo teso la me, yanghi yu ki ngibo la lungs. O, tenze ke ta, mi tenze taba te la, ani, jinsen, Pēdēn sāki tīpā tēlā kō sāsē tāgē bīgī jīnsēn dērē sēnē jēhē jāyō mārē. Māki tēn kō bīgī sēn jēnlā ngā sō mē sē tāgē bīgī jīnsēn dētān dērē sēnē jēhē jāyō mārē. Tēn wī tēlā mī tētār tāpā lā kō jīnsēn dā ngī sīk jāhē kāyā xē jī mē bāyān sā kōndī kē bīgī mī tēsō tē anī mī ngī nōrā tā dē jā jī mī chā lī yārī. Kāp tī tī sā lā anī dā jā kēmbō rāng dē bā tā rā tā bā sā mā tō lā mī sā kī jīnsēn kāyā xē jī mē bā rā. Jī tā rī nī sa chu me lu mo la so ba ten de mi de pa ma ta pe nge la mi ta sa je da gi gu chi de so da mi de ni pa ru na mi sa ge ga ka ye yo ma re pe na ma hi ten ko yu ge sen je de la ani mo sia ma ta pi ka sa la mo hi bi ge shi ta ge ngar zo ja de da ma hi ten ko yu sen je ni ji pa ru la mi sa ge ga ka ye yo ma we ja ta shi ji le nga zo mo na ji ta ro mi ri si ji bi nga zo ro me sia de gi ani mīng tēsōr chērē sēgirā tā nibu te dan te kuro nyun zamba ta ani pa dati para ani kor tab devi chetala ani nibu te dan ta chi te dan te la ani rang su su gun de par ta ta min na ba na su chi ani kor ta ya par yar ya par ani mi te so pa ta ani ani peshe tongi tongi tongi chua ga mono peshe tongi tongi rengi rengi de ani ko mi te dan ta sa di da yi te nyi paru la min da ten jen rewa de dreni ten ngan su ni me ju lo ngo la ko pa nri pa ta gong par chi ni ani ko mi ne yin rewa de chan ru kyo wen ja te la jinsek ka ki hi de me pa yin za ten de ja ki mi se ten de yi de ngan su pe ke kun wang da tang pa yin na pe ke kun wang na tsi chi chi chi chi mi pa chi wa su ma ta de ja ki mi re ta gong di ki pa na yi sa chi me lung ri nam cha me po mo la su pa tsi chi chi yin ke je te ni mi pa chi wa ta chi de ko de ja ki mi cha de de la jinsek hi de me pa re Tak tinggal di lah. Oh na, tak tinggal di depatar jawar cipik min te soalan deja sepai na. Tak kondi cipik min la ngogu goni na ngimi te tamini era. Oh na, ngimi te lah ya. Kon deja cip, goni tapai ke tinggal di ngimi ur. Te soalan cerita na ngimi deja lese ur. Kon ngimi ni pa kanghi lah. Jinse kake hi edime pa kon depatar cipik tapik min. Tak te lah peja pai na. Ani r tap, c tap, ani sa tap, me tap, kene pa, lu. Ra, sha, chula su bigi minyarwa. Ta min te su di chiri se di pe na ri tabarin su me na ri hi bigi min te ani ngaru su ya sa gati ni sa da do la su bagi chubi ki ri yorwa. Ri te la to tambo la chiri se na ko min kaki ki me pi ki to mi ki nika la ani daja khenpo ki te la jinsa kanya hi di yomari te meja te nginzin devi che te la dati devi che te la ri si ni ani pa ta ya basa. Ani sa me la su ba te su suma ten riri. Ti yin te la ri chi sa me tene pa lu ra sha chu la so ba te so te ane rana so so ke da yi te so la thoma ra ta pa sha ma se te so thoma de kuro thoma ma yin ba go ni ba yin za te ta te ji te ne ngi mi cha de ta yin ta ko ngi mi yin ba ma se te ta ta pa la jin se ki ji yo ka me se di lo ane ri la ri ta gi bi ki jin se chi la chi ta gi bi ki jin se ti ke te la da ja khen po te ken de pa na yi shin ta ja pa jin se te la tin ngi mi yin ba ga yi la ane de ja ki mi cha de wa te la ngi mi de je le se ki tene tami la ya deje tami yo bar tami la ya deje ji tabi ki tami yo bar o tene pe jang na shitang ge jut ni ji la ranga ge thoni o pe ma se je pe ma se na ya na chir na pemba ge re se na o je ji yup te pe ma dan dawa ya mari je ji yup te pemba dan dawa ya mari tang ke te ji ne rong ge deba na ji ne te ka de je te la pe ma da pemba la so ba tene ta ya bar tene ta ba ji bal ki lan chuma yin na ti ka se la pe ma da pemba Lasu bate so de jute ji chere na ngimi mar tami ji. Bamba ta be de ngaro chulu sa ji to de ya ji chulu ji ten ji ni ba de mi ni bo te ji ko ngimi cha di ro wa. Me ja ta ta de da be mi te ro ji la ta yong ka sa tami ji. Te la me ja bamba ki ta ge bi jen sen de re se ne ko hi ji wa mare. Ten de ja ge mi. Ba te ni pe ma yin ji na ko pe ma ki ba de to tam bo lo me to pe ma ji mi ta ba ro wa ko ngimi ji. Me ja te ta ta le chere na ro ji la ta yong bi ka sa la ra wa de ra wa jen se ka yin hi me bi go ni ta yong bi ka sa la ani tami ngi no tami de ja cha su ma re is. Wah, tiang itu sulah. Nimila yang deja yo pare, tamila yang ni deja yo pare. Tene ta, mila am dosu juga ni, an deja juga mici ya. Tene jenis kan hiat, maybe juga ni tapi kan deja juga mici yo pare na. Ane yang yang ta telat tu pare na yang, ni tetap tapa la jenis hiat yo pare na, dah hiat yo pare. Atene ni tu ya tu yo pik mici je. Ta tesora cecer na, jitu juga mici. Ta jitu juga mici dari setan kalu. ngaso ki ba yena ro me yiri ji ngaso mri kang da kang yena khorang ge ke cha ko no mri kang ge ke cha yena to ge tsa wa ko ming da tsa wi ming da to mi ka ji ming da ta ji de ani de ja ta par ji ji ki de me bi go de ja ta par to ngaso be ke ge no na de ne yiri de ne yena ye mri ji ki ge no na de ri to mi ka ji de ni ming de so de de ja ji ta par ta mi de de ja ji ming de so de je ge de pe she to ni ming de so ji ming de da go go a de so cha ni ming de ja ji ming ji go a de ma ye shi Mangi shipi tini Ani teta bu teso dan Mi teso dan yana njawa Yana njawa Lasu ba jinsen karong to ni Ani yang yana ta yapi ki tenrik mi yori Mi teso la chersin ane jitrich mi se yori Dejil che mingi kwa da mangi shipi tini Ani teso je Dejil je mi teso je dagi je Chi kanda kanya na Teso dan njawa yana njawa jinji jinjawa yenara tempe minjawa yenara kanta jinjawa dan jawa lasa ba jinse karung thoni ani yejila kurta ya pigmin tenela jitu ji minze tatela jidruj mi se ki jidrup se ki bi jinsin chari

Manda mi bie zatong ge tian de. Suan mi zhong ge zhige zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie yin yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa.

Chobanaba demo yin ngatsunyam de luji jan jo kong nimu da dan ni tu to de bo jo long chin ni chi li kong kan ge long chin jia ti dong ri za lin chi ro yang ji xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi nan de lin chi zong xiong xin ki ren qi yin de ren ge lin chi no zang ko ren yan xi ba de sen ba bu re go xi bi lin chi da ron long chin ka ba song yan xi bi na zi lin chi ka song zhe de xi yo bi zhuo bu zo ga bo yong wa xiao

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyoge piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tor tomi be unge shiri. Tenze son chan chi ki peyoge luga la chanbe zawa tangmu di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyanjin dina isim suwe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

Chubu namba, linzi jinjou do chubu cho la yi ba jimi dinzi gdong wi lo yi de pyo ni. Chi namba, nga zu kanki long ching jia royan ji xing kan linzi la gabu na wa ya xil zo ju do. Nye da to san chubu yong wi, mi du xia ji yin.

Chobo namba, ninja yuwaan chobi leyangja cheche tosan loder da chobo yuwaan na zi rewa yin. Tengda royangji shinkan linci shunzan da na jaji yin. Linci ja shashay chenggo ki chongzha ri, nga zi jimi linci na yangja to yung.

0: Chodrala, cheji derindane, ngala kalu nawa, ngay sunori. Riti ngay chila yuwa chipujana, cheji getunda, ngay dropu sene, ngay kato jaba, ngay nyepa redan.
1: Nyepa shilu la yuwa ma re, nung sadyu la na yuwa pita re. Ngay hidyo, che chungdu ne pamadong kata ne, dungha mungbo nyung yuwa re. Che dapa chongge bongbo de kaji, Kochi shunzuku sungjie ne zong, shunji tingji gesan tong denpa choma la yima chi ne. Dabo chongke zami choma sanji, jata chonglang toge misankin duzu jinkin jor songwa re. Shunji tingji nro lu tong, lai junre mo sungwa re chu di ni soban de, misi sunglan jepa xe chung, ho tu ju ma re. Shankan zudu ji min do yong, danzhi hi ke min tong zha le re. De rin, Chengi ngayto pimo zu na, ngay rewa la teri na song, ngay ni mipa jintung chi ganchu song la xiangju ho na, du zhi sa la go na. Ngay chwe le zin ho hi jing na, bai ma ganbi nong to ho pa xin na, mi sa pa hi xin chu re.
0: Cho zhi la, le ni xin ho la, ngay na da bo me vi zhang chu chi re, ni re zhi zhang chao xin na. Sing ala ze kong kong zhin yong. De du chio kana song zhre. Ge za chio ta. Ge shi lama la cha kana song zhre. Tana jang chui na jang mi nama na zhio re. Che ji dan zhe ala ni chu da xie na. Shi cha le re. Che ngala di san riyo le jaware zina. Che ran son dandar re. Nga tan dandar re. Di nye sabar riyo le jaware. Che co tenda ma shi. Ye la ho. Je te tong du. Che ke yo na. Don re an yo go jare. Che chi nga sati na. Je da chawi don re shi dun juwa la ro che ro.
1: Che san den ru ji ma re. Mo shi li da ba co ke ka to ji ma zai che rung ju la ji re.
0: ha哈哈哈，你带点麻烟，忙也带车没偷走呢。就偷走，哼，我可做谁他注意，我可做谁他注意。
2: 去你的大山呐，容易容易人。
0: 咱们亚龙，亚龙，大雄。
3: 这个别马人不骑，香港最短了，一个黑脚，加上呢，身边用个盖脚了，以及早晚的两把鞋，文件，魔术驴，面对着大连当地，加走了，结果小区太远也不是，丢芒果，加走来的，哥哥的最远不当，不毛怀疑，魔术罗当，年度香港最短鞋的，阿米扎下两把鞋，加别错呢，潘尼松啊同意，今年官兵呢，追不当，爹爹你妈几步？ Koba dudu songwa shi, jianji. Koba na, longo sunchi soji ngu, mugenga yobo, kolei bamo yinba tang, deyin. Mugenla, manyingi tsuso hiba ma shi. Godo, nimi kya la, du jayu ba shi, jian gunba ni, juji shi du. Mushu lo da, gaza, bumo huayi, yang jinpin, ayang gigi, abunda gibi, taku ni, gu deyu ba ma shi. Sayu lindi bra, nima zhong mi ba tang, chami nyandu, go ni ba, Kelei Bamu Sodi Geyu Bashi.
4: Chen Peixiong, Du Cui Ni Re Chate, Jeba Daru Mangu Na, Che Rung Hiwi Du La Zhe Re.
5: Da He Ge Na Ong Jeba Mea, Nga Rung Ge Dru Ge Bi Lai Ka Ne Dru Tha Wa Yin.
6: Get you, Judy. Gasol, that's on it. Mortgage, that's it.
2: 这里，这里，给我冲！
6: 大同志们不，
2: 给我冲！
6: 走吧，
2: 走，
6: 走，
2: 走！